nanimonyamso ha metume yeno ha wonyamso nafunyamso wo nanimonyamso.

Emrabidruye na oni frani bia na na mi afran o sa tin kwanchen o sresra bia oni frani ni ya frani batin na sa ni frani no no sa tin kwanchen na o sresra dia no na ni pa ni se o betna ho akwawie ya na emrabidruye ema ohini yesu du ho no no sa ni frani ti amuka se ohini ba David ba hwe mobo na Jesus je no etsin ani mani frani no osa ba se san e wote bia foforo mu na nipa ni bi hu no no amuka se ah enya kwa we no na nani afra no ano otin kwanchen sa sresra dia no na bi se ayo no e bi su ka se eni wono na wo jira dia urade ho adanse mo mu hu se ayo no na urade aya ne san ti se urade agi se ni frani na hu se wo so adie bia aya nchechire ye aya mania ada wo babra bosu no urade be sane wo bagi wa frimu hey.

to ye punumu, se wunim nyamia, wabra was in ye CG sumuno, in so far yuna, nyami on dini see bonsu numuno, sa nyami kukukuna, na me se ose sumuno, na, se me kan ye to mina, Israel nyamina, yesumuno na, wadum nima, osi, mi ye bubronko si antino, osi mi se me ye ya, min se ida, uye bubronko si awati, se nyami si ube ye ya, un se iwa,

kabi kabi hey sawrati ebrade nyame oyeme ani da suyi ani mi ko na be ya me yesie o hie ni u ba kere ha ha ha ha minimo sa atoda ewi ase amani ei atoda na adosu minia na sawrati je wonyame bia wobete su kunim etse je wonam munika wakoma to yam wonawo twi wose wonawo twi na radi dano wonona.

Dami kasa radinye bi mamia Anasye na meya ye bonya ya fu Misi senye radia dumwa Naka mani mangasyo